sumjo sumra lamlumo tha pai n thangsan yu yu re lamni nga na re ya pai bang dan na ko zo mi san yu ngwai mkhon re